brought to you by Skillan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skillan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: get up on the sunny side of life. Wake up to Sunny Side Up.
1: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Narito po ang balita mula sa RW95.1 FM.
8: Magandang umaga, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Nagsagawa ang Atin Ito Coalition ng kauna-unahang jet ski flag ride sa karagatan malapit sa Pag-asa Island nitong linggo bilang bahagi ng ika-apat nitong civilian mission sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula ang aktibidad na layong ipakita ang patuloy na pagigiit ng soberenya at teritorial na karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang aksyon ng mga sibilyan sa kabila ng presensya ng China sa lugar. Isinasagawa ang misyon mula April 30 hanggang May 5 kung saan kabilang sa mga aktibidad ang pamamahagi ng pagkain, krudo, serbisyong medikal at cultural engagements sa isla. Personal na tinanggap naman ni Mayor Billy Alindogan at Vice Mayor MP Albaida ng Kalayaan, Palawan ng mga supply kasama na rin sina Larry Hugo, kinatawa ng mga maingisda at Nonoy Camacho ng Samaco Organization. Ayon kay Hugo, malaking tulong ang natanggap na gasolina at diesel dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na nagpapahirap sa kanilang hanap buhay. At yan po ang balita. Ito po si Don Marco. Magandang umaga.
7: Sumayin niyo po ang balita mula sa RW95.1 FM. Maraming salamat po.
9: Leading the airwaves, RW95.1 FM.
10: Entertaining music and significant news all the time, RW95.1 FM.
9: Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards, best provincial FM station in the country.
10: You're listening, buddy, all day, RW95.1.

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: We're playing your favorite morning tracks on Sunny Side Up.

0: time now, 7:14.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: I have headache and I have sponot pagtu pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat pagtu pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain pagtu pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Igano, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: We're playing your favorite morning tracks on Sunny Side Up.

Terry, music from Dilaw and Mahal. Yeah, totoo nga ba yan? Mahal nga ba ang magmahal? Mas magastos nga ba ang magmahal? Depende siguro. Well, on the part of the guy, bibili ka ng bulaklak, bibili ka ng ano ba, chocolates, ganyan. Pero ako, binibili ko lang nun yung chocolate. Yun yung binibigay ko eh. Oh, para matipid. Diba? Makatotohanan lang naman. Oo, hindi yung bibili ka ng yung expensive na nilasap-sap nilang kinakain. Ikaw, nagtitipid, nag-iipon lang, di ba? Okay lang sana kung ano eh, pera si papa. Okay lang. Yeah, pero kung hirap ka naman, gusgusin ka lang naman, tapos bibili ka pa't mag-iipon nun. Nako, my goodness. Oo. Iba yung reality versus expectations. Baka kala mo, sagutin ka dahil sa chocolates. Oo. Yeah. I've gone through that.

0: know how many times, pero it doesn't seem to work, really. Yeah. Tekna ako maging Mr. Friendship, eh. Sa dami ng mga nagsabing, Don Marco, friends na lang tayo. Yeah. Tapos, naalala nyo, kanina, we kinda checked on the latest update from PAGASA. Sabi, mukhang magkakaroon ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Pero hindi pa ngayon. Baka sometime Thursday, more or less, dun sa mga panahon na yun, darating yung ano, ITCZ. Yeah. Pero ano nga ba itong ITCZ na ito? Have you ever wondered? Parang, ano nga ba ang nangyayari pagdating sa ITCZ? Yan. Ako rin nagtatake. Kaya, mamaya konti, kwentuhan tayo tungkol dyan, ha? Oh, para malaman natin kung ano nga ba ito. Oh, lagi mo naririnig din ito, eh. Di ba? ITCZ. Parang, ano eh. Kumbaga sa school, kailangan mag-review o mag-i-exam tungkol dito pero hindi mo alam kung ano. Yeah. Kayo ba? May idea kayo? Yan. Baka pwede niyong i-share din sa amin. Oo. Para maintindihan din natin yung ITCZ. Ay, teka. May mga nagsasend dito ng mga pagbati rin. Sina Ryan Aguas. Ayun. Magandang morning, Ryan. We also have Mr. Dong Laksina. Maya Pahabak, sabi niya. Feeling ko hafamfangan itong si Dong, eh. Yeah, nauubusan ng ininga, di ba? Si Dina Amudo, good morning din. Yan, sino pa ba? Ayan, sina Jimmy De Lara. Oh, idol, magandang morning. Nakikinig daw siya sa RW at binabati niya yung lahat ng naka-tune in din. Kumusta na lang sa inyong lahat? Pakiplay daw yung, ano to, Don't Cry Joni. Oh, talagang ano ha, makahugot sa ilalim ng baol kind of request yung ano niya. Oh, para sa kanyang tatay at nanay daw. Ayun, kaya pala. Sino ba ba? Si June Lingat. Oh, good morning. Sabi niya, may the best team win. Ito, ano siya eh, Los Angeles Laker fan daw siya. Ayun. Tignan natin kung uubra si LeBron. Di ba? Ay, kasama rin natin si Miss Dina Barongo Maninang. Oh, she's sending a Ohio Gozaimasu blissful week to everyone. Oh. Request daw ng Bonnie Bailey song. Yan. Ingat daw tayo lahat and keep hydrated. Yan. Siyempre. Dapat lang sa kainitan ng panahon, di ba? Ay, si Lodi Ronaldo. Kasama rin natin. Good morning, Broderick. Yan. Teka, sabi niya, pa-play naman nung ano, Story of My Life ng 1D. Ayun. Tapos, ano to, humuhugot na rin ba itong si, ano? You know, si Aldous. Good morning sa'yo. Sabi niya, be kind to everyone. You'll never know that one person next to you is suffering from something in his or her life. Yun. God bless us all, sabi niya. Well, thank you so much for that wonderful reminder. Yeah. Ay, alalahanin nyo rin ha. Minsan kasi nadadaan sa init ng ulo eh. Oh, di ba? Kung ano-ano. Ito kasi, ano ba? Di ba? Baka may dinaranas din yung taong yun. Yeah. Let's try to be kind. That is wonderful advice. Alrighty. We gotta do some commercials, but when we come back, of course, we got some kwentos to be heard. So, abangan nyo na. Yeah. Kwentuhan lang tayo dito lang sa Sunny Side Up. Time now, 7:33.
1: This time check is brought to you by Skillan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skillan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nuka rin ka pa. Kenina ka.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Ang nagkamit ng karangalang most development-oriented radio blog ay ang Save the Trees, Save Our Children ng RW95.1 FM.
7: Lubos pong nagpapasalamat ang RW95.1 FM sa pagkilala sa Save the Trees, Save Our Children bilang Most Development-Oriented Radio Plug ng Gandingan Awards 2026. Ang parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon upang lalo po namin ipagpatuloy ang paghatid ng mensaheng may malasakit sa kalikasan at pagpapahalaga sa kabataan. Dakal pong salamat!
8: Get up on the sunny side of life. Wake up to Sunny Side Up.
2: This song is brought to you by Silka Green Soap.

0: Time now, 7:56.
1: Brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Narito po ang balita mula sa RW95.1 FM.
8: Magandang umaga, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Narito ang balitang hatid sa inyo ng NEPO Center. Itutulak na ngayong araw sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na pagtibayin ng House Committee on Justice ang ulat nito. Ayon kay Batangas Representative Yervil Lustro, matapos na ang komite sa tungkulin nitong tukuyin ang probable cause batay sa mga ebidensyang iha. Umabot sa 53 mambabatas ang nagkaisang bumoto na may sapat na batayan ang mga reklamo laban sa Vice Presidente kasunod ng serya ng pagdinig noong nakaraang buwan. Inaasahang tatalakayin ng 308-member House of Representatives ang kaso sa plenaryo bago ito mapasa sa Senado at magsisilbing impeachment court. Kinakailangan ang hindi bababa sa 106 na boto upang umusad ang reklamo. Lumabas naman sa mga pagdinig ang mga dokumento, testimonya at ulat ng Commission on Kaugnay ng Paggamit ng Confidential Funds ni Duterte, pati na ang mga bank records na umunoy hindi tugma sa kanyang itineklarang yaman. Ayon sa mga political analyst, posibleng makuha ang kinakailangang boto, ngunit hamon pa rin ang pagbuo ng sapat na suporta dahil sa umiiral na political realignment sa Kamara. Kung mapapatunay ang nagkasala, maaaring matanggal sa pwesto ang Vice Presidente at mawalan ng karapatang humawak muli ng anumang halal na posisyon. At yan po ang balitang hatid sa inyo ng NEPO Center. Tara na sa NEPO, the heart of local. Ito po si Don Marco. Magandang umaga.
7: Sumayin niyo po ang balita mula sa RW95.1 FM. Maraming salamat po.
9: Leading the airwaves, RW95.1 FM.